0: Mikela Teta, Mikela Teta. Yani kama kuna mtu roho yake yani imetulia, anapumua. Ah. Mwacheni jamani.
1: I'm on a one way train.
0: Na kwenye kipindi tu wa kila siku nasemaga, hata sasa hivi popote pale ulipo, kitu ambacho unapitia na kujulisha na nakukumbusha kwamba msimu huu hautadumu. Yani inapita. Vile kuna nyesha, kuna kiangazi, msimu huu unalia, kesho utacheka. Sasa senali si unacheka. Ah, jamani, brighter days ahead. Yani usijali, ni msimu tu.

0: Lion de.
1: Yes, sambu si de Rasta man.
0: Natika se.
2: Woza woza sambu si de.
0: Tony Mbala.
2: Woza.

0: *216#
1: Yes, *216# kama kawaida unaingia pale, na hapo sasa ndio unapata burungo kama gani, shopping voucher ya 35,000.
0: Yeah man.
1: Kuna motorbike electric.
0: True.
1: Usumbwani na stories za ngata. Hii ni kucharge tu na wewe kutoka.
0: *216# 20 bob hadi 100.
1: Utabai na donga ngapi hiyo motorbike?
0: Utabidi na pesa ngapi?
1: Yes, na kubidi kwako kama kawaida kunaweza fanya ulale unono.
0: Yeah man.
1: Kuna beddings.
0: Beddings.
1: Yani bed, mattress.
0: Yeah.
1: Sheets.
0: Pillows. Yeah.
1: Na duvet. Item number 7. Utachukua na donga ngapi?
0: Kitanda na malalio.
1: Yes sir. Wewe ni kutafuta tu kilali?
0: Kilalio.
1: Acha tusikie huyu amepata na do ngapi.
2: Hello.
1: Yes, Radio Jambo, ni aje champi?
2: Fiti sana, habari ya wewe?
1: Mzuri, tunaongea na nani?
2: Unabanza na Vincent Barasa.
1: Uko wapi Barasa?
2: Niko freshi na shukuru.
1: Ukiwa wapi?
2: Niko maeneo ya Kitale mimi saizi.
1: Kwako, kwenyu, kazini?
2: Ah, kwangu, mimi mzumzee siwezi kwa kwetu saizi.
1: Wewe ujaekwa na mumama?
2: Nde natafuta, sijapata, ningepata ingekuwa vizuri sana.
1: Ala, unataka mumama?
2: Nataka mumama.
0: Ala, ala, ala, ala.
1: Sababu ya wewe kutaka mumama ni ipi?
2: Mana unajua kuchunga vijana mbaya sana.
1: Ah, eh.